0: nalingi yo naleli yo naza pesa na yo ni kwa ile mandugu yangu inatoka pale DRC.
1: Hiyo na pesa na yo waiusi ya nina pesa?
0: Pesa kule inaitwa mbongo.
2: Pesa na yo
0: kupata hiki hapa kifuatacho.